0: Bula! Bula vinaka. Ongona Radio 4EB na ngawani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talai wasitingo na waka viti. Kabakatokai mei rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viena vei mboin kevini wakarawai mei na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngua laise batin nungu koro mai sese sangani aunrobe. Tumani autiko na mboini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: ke menda barongo sarmanda na kenda ivan bakanga bakayalo ena madawango
2: ndali sonia nambong ni kuasa satur maya na boli matiu wasitin kono tikina tin kelima kina tikina tin kabitu matiu wasitin kono mena tikina tin kelima kina ketin kabitu kopita kechisu Iando sa kaya, se kodei ko iau, sangai vosa ko saimoni pita ka kaya. I kemni na Kristo, na lubeni kalumbula. Asa vosa ko chisu ka kaya bua, o sa kalungata saimoni pa chona. E rongo ko pita e na bunga na ka, e nonra iliu liu na tisa i peli, o koe na vatu, na isebu ni bisopi mai Roma, katukuni ni a pakamate inga mai Roma e na kawiltai. Ia ea keria melau bako, Nau luna sombu kina gele. E tuna ka e kou kua kina ka tutalingana nona molumolumu. Inda baksa mta ki rau ko pita ke chisu na non rau beokani enda buli sara kina wakalebu. Enda rau ni waka ungeti menda nganga rau ni ka waka tataki dake talinga. Baleta ni waka raitaka ko pita ni tamatanga. E tuna nona kou kua ka tutalingana nona molumolumu. Enda raithi ke enda vina katalinga enambula ni pita na tamata lotu enda indai. Ndina nga nitu na nona malumalumu ea senga ni mbiuti koea na turanga. Ongo na nonda inui nui. Edi ngomi ke enda waka kina na kalou ena nonda malumalumu. Waka samataka na tapasoti ko sabulida mai berau ko chisu ke pita. Na nonra ubewa kani e waka tataki ko thake. Waka enrati iko munganga rauni se waka yalunganga takiko. Emeni.

O dei senga ni vinakata me wintaka na waiwai ngalala, sena ivola ni volivoli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasalia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucha, ni waiwai ke na ivolivoli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhawa e andua. Vakautanga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

E kaabo. Loni, a o soro nipa ikoko. Ikoko. Do, do, do. Ikoko je ohun ti won ma fi se orisirisi nkan ni ile Yoruba ati ni ile alawo dudu. Orisirisi ikoko lo wa. Ikoko irin. Ikoko amo. Ikoko ide. Ikoko le tobi. O tun le kere. Won ma fi ikoko yi orisirisi bi ki won fi se onje. Ki won fi pon omi. Abi ki won fi kan ko nkan sinu e kan fi ko nkan pamọ ṣugbọn ma kọkọ soro nipa ikoko irin ni ile Yoruba ikoko irin a ma fi nse onje ni awon miran ma npe ni isasun papa ti won ba ni sise ni ile Yoruba won ma nlo ikoko irin lati se onje fun opo eniyan fun ayeye gege bi igbeyawo isomo loruko graduation ifinijoye isiku ati bebe lo ikoko irin o ni agbara o de nipon won ma ndana sabe ni fun onje awon eyan ti o po ikoko amo ikoko amo bi a se pe amo ni won fi se ko da bi ikoko irin ti won fi irin se ikoko yi na won ma fi se onje won de ma fi won ma pon omi sinu e lati mu ikoko amo ti won ba fi se onje tan ti won ba fi onje yen tan ba fi sile sinu e a je ki onje yen ki o continue ati ma gbona to ba de je pe bi eko tutu na ni a tutu sibe ni sugbon to je pe won fi omi sinu ikoko papa nigba erun omi o ma tutu a fe da bi omi nu firiji ti aye ode oni sugbon koni ni yinyin bi ti tade ti aye ode oni ikoko ide won ma fi ikoko ide na se onje won de tun ma fi pon omi sugbon ikoko ide ko fi be wopo mo laye ode oni ni aye ode oni orisirisi ikoko ni awon onimo ero tun ti gbe sita fun wa awon kan wa to je pe won ni electric awon kan won ma nlo lori gas abi won ma nlo lori conventional stove ikoko isasun ikoko amu ikoko ide iru ikoko wo ni iwo ni si ile re ti o fi nso nje ti o ba ni orisirisi ikoko yi je ki a mo e seun.

0: Oh, can go.
1: Ah, Ben. Ben, you are going to go.
0: A cabo. A load of pricing.
1: Ah, hello, Shano.
2: Alati. Sure, I could go to the shelly.
1: Ben.
2: Manda no bali e se le wa kogbon bayi o
0: ke se so tele no ni olotu e ma soro yin
1: ni nkan ti mo ti e fe so ni pe tori mu so fun papa awon to ti e tori e ma won to wa ni egbe awon obi wa nisin nkan ti mo so fun won ni pe ti on ta ma fin kon ranse te ba wo nkan ke to forward e Ekon cross check.
2: Okay.
1: Ek shayewe. Chemo ko le gba yin ni iseju marun. Lati shayewe pe se o to ni kini, se kini o nsele n toto. Te ba de ri pe ko n so to. Era delete e. Nko kekere ti ogan le se, ti gbogbo a le se ni e.
0: But ka se so tele awon nkan ta mo pe o da. O mọgbọn wa o ma ni anfani fun gbogbo wa awon ko be na lo ye ka ma
2: gbelaruge
0: gbelaruge ni
1: ben o la anfani fun wa fun ajo wa fun awon omo wa ben
0: is a serious generational impact ni olodo rising yi uprising yi ni is o ati le so ko se ma affect awon trajectory luwa
1: to ma jasi
0: kolo sha no se to ma jasi
1: se luwa nikan ni emi ro pe luwa nikan ni o o wa a bit widespread
2: o kan
1: san jura won na won bi kan ni
0: ko kakiri ni bi lu Australians ni awon won cultivate awon intellectuals won awon yan ton mo pe won fe di oselu lola won tin ko won po won tin ko won won tin chemo so
1: chugo awon nipa ti yen na tin po ni ibu ni awujo wa ni Australia yo to yin gba mi te o ba wo nkan tawon yan ko pe won o kawe ni shake as in am I total pakai ta won ti e ba wo comment section ninu nkan pupo nsin iya den lo man je ba won iru nkan ta won yan so to nko yan pe I wa se won kaye fi so gbogbo nitori na gbogbo ibi lo wa o kan osun jura won ni awon bi kan ni o kokan ti baje to awon bomi ni ṣugbọn o ti o wa da be labele nbe
2: awon eyan ni aro won ni arojinle mo
1: awon ibe ni e ti ri so
0: arojinle
2: lori refe no kan ma wo won kan wa o pe it's good let us share it
1: won kan tun da ko kan daro arojinle
0: ko si
1: ba le se le ran awon omo wa lowo lati ma ni arojinle yen na ati critical thinking
0: oro nla ni e je ka ka letter o
1: Eje ka ka leta.
0: Olotu oloda bi pe e le ba ka awon leta ini.
2: Okay. Iwo
0: nu won le fe mu.
2: Eleyi na eje ka wo ti okunrin. O ko leta si wa. O so pe kan jo ka ba on da si oro yi. O ni
0: to ba se da si
2: to ba se da se
1: o sha ti pe wa si bayi
2: yen na so e tun yen so nkan ti ogbe ni ko si dibi ni pe o ni yawo kan ki se yawo o ni yawo yawo e o ni jo ni yawo un
1: sha
2: ti pe gbogbo ode ti won ba ti lo niyawo on ti njo
0: awon ti
1: loju agbo
2: papa loju agbo
1: aha
2: ipe sugbon ohun
0: e ku lo sope ni
2: ohun o le ohun o nse ni to le jo pupo sugbon iyawo on a jo ni ori agbo
0: ni ese osi meji
2: olotu e ni suru nkan to dun yan le len fi se kini
1: o edun okun eniye
2: o dun o oni igba ton ba jo orisise yen lo nba yawo onjo ko ma digba kan to ye pe ah o na wa ma wo pe ah se won ni gba obirin mo nlowo bayi sa
1: o lagbara
2: o ni kajo ka bo da kini ko nse se ko na lo ko bo se njo ni tabi ko sa ma mu nkan lo le to ba ti digba ijo
1: ah se yen oni faja
2: e ba wa da soro yi o lotu
1: oro yi lagbara o ejo se leyin to fera won ni iyawo ibe si jo ni abo ti njo lati igba ton ti ja fe so
2: da be pe nkan to fa gan sodo e gan ni
1: jo yen lori
2: eh o
0: jo yen ni to ra yen o da gan ko mole
1: ah to mojo
0: ah to mojo
1: our rockers
0: to le jo o le jo e o le jo ni ko sibi to ti le jo
1: awon yen le o ma fe lori ni en to ba se party go awon yen o ma fe awon yen o ma je ki party ko du ah te pe to nilu balu bye
2: nkan gan to attract bobo yen si ni yen pe ah
0: so what
1: ki lo wa ro ju wa ro po eni yen ma yi wa pada to ro nti fe ni
0: ki se o yi wa pada oh shemo o shuru ki on wa party ko ma ri ki yawo e ma ba awon orisirisi yanjo
1: ko na dide ko lodo
0: ko na be si ba orisirisi yanjo a
1: no ko na lo soju agbo ko lo ba yawo e jo ni
0: o feran ijo to yen
1: eh but o feran yawo e
2: o feran yawo e
1: ba yan ma ko jo ni
0: a lo ko jo ni a lo join afrobeats
1: o bo se pe koko ma mi
0: dance club
1: koko ma mi
2: koko ma mi lengbe
1: lengbe boss ko wa nbe
0: no koko e je
1: koko jogidi
0: koko jogidi
2: koko jogidi
0: koko jogidi
2: ko lo ma jo dance step le
1: se omo du
0: se mo pa won afro beats bi awon ton ko jo afro beats ti wa won le ma po ni lu wa
2: okay
0: but won wa lori youtube ta ko ni awon orisisi basic set whether ti awon Ghana zone to ati orisirisi step o le fi yen gan ma fi se ere idaraya ko le ma fi lile ko ma fi ko le ma ra ma ko in fact mi a suggest
1: se yawo e gan o le ko ni jo ni
0: yawo o le ko ni jo
1: kilode
0: iwa won ko ben a se bi le ni gbogbo aje le ko ni gbogbo aje jade yawo o le ko ni jo
2: o ma ma ba yawo e jan
0: to ba fe ko
2: I'm so sure gan ati yawo gan ti so pe ko nkan mo se ni se awon dance moves kan ta fi ni rara
0: rara tori un talara pe o gbo un
1: ti so ma jani
0: ama ma jani so yawe ko lo ma ko
1: ati ta lo ti ma lo kojo yen wa
0: I se pe
2: lori YouTube a lo ko lori YouTube
0: a ko lori
2: YouTube a ko lori sirisi
0: e ka gba ticha kekere ko
1: ṣugbọn nkan to wa
0: ko kekere ko
1: wo ibi ti oro yin lo mo to wa si mi lokan ni pe keyan to feyan se awon eyan ma lero pe awon eyan ma yi pada ton ba ti fe won ni
2: eh won ma nro be
0: won gba mi awon elomi ma nro be awon ma le
2: yi
0: eni e pada gba
1: won wa kan lowo won
0: eh o ma ri be o igba mi e mo ti on ba koko feran yan awon nkan ti yan koko feran nu eni e be elomi mo rote nkan to so pe gbẹ̀yẹn tí yàwó ń bá rẹ́rin agbáhùn gbà kí o wá kò wù kó o máa cute sí o wé sí o máa ń bí òun ló my friend settle down
1: ẹ̀rín yẹn ti pa o ti pariwo jù
0: o ti pariwo jù o pariwo akọ̀wò pé
1: o farabalẹ̀
0: you're shouting yàwó yà bínú wa streak limi fibile
1: o ti pẹ to tin se
0: o ti pẹ to tin se but initially igba mi ife ari bipo cute ko se
1: kon joyan loju te o ba wa in love
2: you better keep your eyes open
1: abi o ko wa glasses
2: when you are in love
0: you go ye so we were that ko mo le ati pe ah
1: temire
0: ni but this o be ah o ti ko mo le ye o ti ri pe ah ise mi nikan lo wo ko mo le
2: O mo le fa won mi.
0: O wo de si
1: loju agbo lati ma gbadun e.
2: Ko si loju agbo.
0: Won tun wo boto ga e ile gbadun e. Any personal view. Loju igba mi ru awon yen be won jo kuku jo nle.
2: Tani ki njo iyawo.
0: O le ba jo.
1: Se pe ko ma da jo nle.
0: Eh eh. Ko ma fun oga ni personal show.
1: O se mo pe ijo party yato si jo nle. Ah.
0: Eh o ma make.
1: Ni pelu onilu.
0: Agbelu si ni adara
2: ma DJ
0: wa the personal DJ wa le
1: aha but loju agbo ijo yen ma yato si o ba njo le
0: no but to satisfy oga
2: to satisfy oga
1: okay oga ko nilu wale
0: na se personal show for oga
2: okay ko lo se
1: eyin o ni pe ko ma jo ni party
2: advice e ni
1: pe ko lo gba
2: DJ
0: ko gba DJ
2: ko gba DJ iyawo e wa jo
0: ko be joko
1: ko ma gbadun jo na
2: nkan mi la
1: ko ma pe o sugbon ko ma ade na iyawo e lati ma lo si party o ko je ko lo si party o
0: no I think it has so ni pe ko lo koko se njo
1: ko koko se njo
2: ko ma de tiju ko ma tiju
0: madam no
2: ko ma se gberaga
0: eh en ko ma se gberaga ko ma se gberaga wo ki madam not count no
1: contest slow there
0: ki
1: sha won na ma koko
0: awon somode mo
2: in other words come a fire oko won wa soju ago
0: come a fire oko won wa soju ago kon de ra ma se die die ko ye yin ki madam lo ni sleep disc
1: I to tin joru jo yen lati kekere ko le ni sleep disc aye kon ni ye ni madam wa e je ko gbadun
2: e je ko gbadun
1: e je ojo
0: okay.
1: Yale je ojo.
0: Eje o.
1: Baba ni ko lo kojo.
0: Awon okunrin lo ko letter.
2: Eh
0: eh. Eni ko lo kojo.
1: Eh.
0: Eh eh. Ki le tun ni ko se.
1: To ko lo kojo ni.
0: Eh eh.
1: Ko lo gba DJ ato nilu.
0: Ko gba DJ ko se personal dance.
1: Eh.
0: Ko gba ni personal dance.
1: Eh.
0: Ki le tun ni ko se.
1: Eyan na si to.
0: Aba.
1: Ko de ni suru.
0: E so fun ma na kon slow down there.
1: Ejo ojo.
0: O gba ni pe ko ma jo but.
1: Ko jo ko te lorun ni.
0: Ko slow down.
1: E mo pe ti o ba jo gbogbo ijo ye.
2: Ara le ma ro.
1: Ara. I kora lo ma lo ko ma baba le.
0: Ko jo fun daddy nle.
1: Eh?
2: Okay.
0: Ma jo.
2: Ko ma jo fun daddy nle. Se awon eyan ni ro bi nkan mi wa be.
0: A ko si gogo personal dance.
1: Ijo le yen o dabi ti ojo agbo sha.
0: Bi ba o.
1: Ah.
2: Ese ti so pe yo le jo nile o eyan le
1: o ye ko jo nle le
2: dada sugbon
0: asiko wa ti lo
1: eh
0: ati so
1: a gan ti gbadun ojo ago
0: e tori awon olotu wa wa jo lojo ago ni ka o lara
2: eh
0: ka o lara
2: mental health na n pe
1: abe ni
2: ati aye kan na
1: ere idaraya ni aye kan na wa edo
0: I had to go.
1: A pe onilu. Ko ma lu ilu yen ni gugun gugun. Ah.
0: E o e wa fi wa le o ah ni pe pada.
2: Okay.
3: She o fe je wa didi.
4: Yay, mo fe je wa didi.
5: Shubon, mama so pe ma je wa didi leni.
3: Oh. She o fe chocolate. Chocolate.
5: Benny, mo fe je chocolate. Shubon, mama so ma je chocolate lene.
3: She o fe je ekari oyinbo.
5: Benny, mo fe je. Shubon, mama so pe ma je ekari oyinbo lene.
3: She o fe je pizza.
5: Benny, mo fe je pizza. Shubon, mama so pe ma je. Pizza, Lenny.
3: She o fe je biscuiti.
5: Benny mo fe je shubon mama so pe ma je biscuiti Lenny. Mama so pe je eso apple. Je eso ogede. Ati efo. Epa. Ati. Awesome.
3: Mama ko fe ka jeun rara.
6: A message from Breast Screen Queensland. Breast screening is recommended every 2 years and is most effective for women aged 50 to 74. Having a regular breast screen could save your life by finding early signs of breast cancer. We also provide free screening for women in their 40s and those aged 75 and older. You don't need a doctor's referral and an interpreter can be arranged. To make an appointment, call 132050 or book at breastscreen.qld.gov.au. Authorised by the Queensland Government, Brisbane. Station sponsor.